0: last o ni agbon jikele bonu minai hogbon ton nu mi bo e jedo hogbon kan mi ton e mina zero to menu mi o khai boje si kha mi fine ewe mina no bo na jino e adion video poro paton bedo akonton bedo asuton kwe bonon sa yawu luo e romedion e jo vi mon koton ledo bodo asuton po ukwe mon koton gbe lo bodo julo koko ede dodo moe minado nawe kwa kain bon nyonu e da su kwe bo asuton e hun e yin chofu no sateni do honto bo oji do chofu o igba do kwe gbe bo e huzo upanu kon aliyo bo e te do aliyo kudo de e non konu o chofu mon koton men nyen waka jokbon yeme yan kisi noton le do bo na konu do chofu mon koton men e po e po wedu asa den den lo kho mon koton sa yeme wile yu no po lo bo du mana kodo ende ne yo po vule do toji mamoni ati le no jokbon edi nyam koton moto wera siton bo eno wa ham koton me lo bo ran dogbe nu me eno ya odo me ganji e janu kho gbe a papa mi do finia mama mi do finia vile kalo e o nkho ya wu lo bo mo manu vile e o vile yon de peme bo no ya do me le ro ko mewe bo ya do me ton ko le nu won eno wa dinse gbe bo lenu to igbon hun gberopo e bo eja ho yawo lo na jino mo koton gan bo wa gbo ton epodo na jino mo koton po o iduwa yi ron sun lo tato lo chofu mo koton me eto yi yo tu ede dai khoho e hun a ho e ka to yi o a khisinoti e no a khon lo ganje le no ya odomi gbon Eo, liye no waze moto gangbon. Alo, liye no honungbon. Da si che yo, no ton ewa je. Che ji wezon hun, ma u kere. Owe na yin to nto. Lo o, akisi no mon koton, podo, na jino mon koton po o. Yesu honrota, do chofu mon koton ome. Lo bo je, e yin mana mon koton do ji, me mone an che. Nwe aso kwa sikpo, no mbolo, do kwa iton sa e. Na jino mon koton, eze, e yin tale tale mon koton, jo nwa kisi no mon koton, beje lulu ji. Vipe vi do po, ewe jan kho ya wu, do chofu mon koton ome. Vyo wa je honji, e je honji e yo, cha kho ube se we edi, do chofu ome e yo, e so yin bavi bom bom be yon. Bo, e do bip radio do to e vla fo wa, e kasa yon do venjile asan wun, Oh, asisa de ton kho ere vlafo. Lo kho sa, e bu de dwe desu, lo cha kho mon koton. Ewa, bekbo, lo bo yin. Vivu mon koton. Waye mon, ye me edu, kwe pa fine le benjide, mi wa, pa do to, kwe lo khami. Be se wende lo kho sa wende, yo mama ya ou sing bene an che. Ye me ye me, bo do, kwe yok pale ye, ye je a fo so e de le di. Wa hon to gbo ji nu gbo chofu wo sin hon to gbo ji o gbe se we de a re gbe se we de bo edo gbe fulan we boro eyin ko mele kha we eno kha ko me buno ya de si buna mi wa ku do ponu kon po bo je teni tetale bi kha ji o gbere ko le koton ni epo do asu epo ka lo fini vlafo Bo, e jando e do mo ya. Alo e kpo do me, tek po kawe, danta me. E dire da me dire, nan ba denu nou mon koton. Je ronji. Je ron koko di, mena konu, mena konu. Gata, gata, gata, gata o. E wa yin do, a khesi no. Nyan e yin o remonto bono akan. Bo, ya ou mon koton e no ko. Kafla, katon. Bono, manu, videle do kame mon koton me. E wa yin mon koton kpo do. Mama, yao sato mon koton po edo via ton ekpo. Wedo, e yi mana mon koton duwe. Kho ewa je temenu, oh asi suno bo na jiro mo koton ti on do mejiri eko suna ya si nu emi bo na no ho emi ton sa o fiede bo mi ro gbe ton si we bodo mi me we ni bi agban ton lo bo ton si ho emi ton sa te to mi kaze ho le koton wa no sato no hoto ale vovo di emi de nunu era suwe afo eji na no buna si ho sanunu akisinto e vowe e do menjile e wa ro hodo we kaka bo ho e wa transa bo e nu kiko alo ale sado khame e wa ro e yin ale zewe hun loporopo asupa se poton aye no te mai mo a ime ime buna de mesi asu ho sale yiru po lo to ome lubodo yiwe gosi boje lo hogboru si ka medan ewe mi na gosi lubona wa agbome kan ro fi e ya dion e o sin gan pon lobo no gan pa me lobo e tin ton to boje julo koko bo wa khaye mewe ede lo o e levo julo bo le le ko e lo ko ri le ton bo na levo yi gan pa mo ko ton me e ero asi emi ton mi kuno ajo edo pon gbede o epo da si opo afoso afose wele ro da vi gan hwe we nu emi do ho le ko ton do do e die nenu ka jogbon kai te me ka e bo nu mo ko ton ero jije to de we we do ka me ewe nu mo ko ton e jeri bo nya bu no ne e o sin gan no suzan do po do po konu kwene e lubo iti ton to e e ya dion azo e kponon bo isin gan lubo ile ko wa e azo mo koton e levo jodo ali mo koton jia non sa fenu bo no yin a joja to bo e ya dion e na jajo di e asi e ro koton sa e e po e po wedan do mo no tovito si le do wedo kan ame ye me e tovito si bo do wedo kan ame fine e nuye nu abu lo ho itan sa le ran su pelu gege bavini pen gone bavini pen gonu allo bavini pen mon koton e yovo yoro television e johan inu ventilateur avo kwenu ton maha maha no klute klute allo kamado sike e nobu lo ha mon koton me e wa su po bo yeme to vito si le inu wa je we do poron godun e do we do kan e me fine yeme yin poron poro ha mo koton me podo poron gan po gbere mi na ba durunu do aye mo koton ji mi ma tun azo e de le pon lo ni an ge je do ba nu ji tun tun tun tun yo ala wa je nya mo koton u do e ba tona le hu tan gbere gbon e bo bavi nou peno ene e television e e bon jon enu ventilateur mon koton e bon to bo alianu de lelo koton sa bele mi moto bo ene le bio fin e fin e do mona bo le no jajo mon koton gbon e wa do khaye e wa ndo e po da si ton po we no zo su pa si po si ali bo no jajo mon koton azan kwaton nou kwene go e yin suzan e mi dogu do wa ine diye e koze ye me wile do da vi gan kwe bo ye do gan pa ame bo wako mon koton ina waji te to e mi kase holi koton wa a jo e yin nou dak bide bon bide bene yin jato wa bo eme ka yin a jo jato e bo ne sa fenu bo mere vo sinu wa no fi ye mere vo vi e lo kote sa e ewe anale kponon azo mon koton diyan. E to e yonu mon koton, e de suwa e oron jajo, kwa chobo a dasu mon koton e hon a ho. E kato e yeme wile gbe mon koton e do, lo kon mon koton me hon, ma ukere, weton wasuwan, yeme wile o, inawa e do ha, lo yeme yi, kan kwa dato lesi, nou kon. Mikbo, kota ewe mina kendo, lo kwa e safi, lo alokan 01, 52 52 67 67 asetolati alokane asionele mina khoho alokan 01 90 77 05 05. Umula no tsedomi lo kho esa fi bo mina mombona khanumi bo alokan 01 91 91 91 78 die mina isavi do si kam edon bara bara jero ayi mo koton die e don divi e veronze e no je akin pa lo buran jagbeto gbeto mai kanline kali bonu enate na jawe o nundo yi buru jelewe yi e don asitono vi nyonu ewe eje akin pa lo boyi asoton hwe lo boyi tijana to mi sepo na jino e ya koba mo koton je kona yi beti menu mi
1: Jada ke podo azuton ku tagba nje na le wo din e ka ba tagba asuwa no se jian pa mun ku yonu o to to ko jino iton re yi to to ko e no to to ba ina le ko a ku gbe tagba tagba mo jira dada wa de mi so le bo be to le ku khoton sa bo hon bo ju e do bo di do kotonu to le na yi kotonu o no bi ke wa ze sa yi kotonu o de ze sa yi kotonu o e mo da me ze sa yi kotonu mi na se kon bo na wi me mo koton no bi ke we ga ti we e wa yi ke ka travail pe
0: Todo mi to nyonu me si ho gandie bodo mo jemeton yi ona si ho kendo hole koton me do bip radio di alokan 01 52 52 67 67 asito la signal lokane asito le mina ho ho alokan 01 90 77 05 05 donu mi
2: allo
0: me ti kari
2: a vose ke janvier do agege ko duro
0: Eyan mi de kaponu gba bu bombo mi ton kwe.
2: Hello?
0: Mi de kaponu gba bu bombo mi ton kwe.
2: Ngo de kaponu ji.
0: Mhm, eyan mi roji.
2: Eh. E ti gbe ni o.
0: Mhm.
3: I did not know your quarry.

0: Lasti o ni agbon ji kleun bonu minai hogbonu ton nu mi bo e jedo hogbonu ka mi ton e mina zero to menu mi o khai boje si kha mi fine ewe mina no bo na jino e adion video poro paton gbedo akonton pero asuton kwe bonu sa yawu luo e homedion ejo vi mon koton ledo poto asuton po kwe mon koton gbe loboro julokoko ede dodo moe minado nawe kho kain gbon nonu era suwe bo asuton ehun e yin chofu no sateni do hon to gboji do chofu o igba do ko ya gbe bo ehozo opanu kon aliyo bo etero aliyo kudo de ina kho nu chofu mo koton me nenu ka jogbon yeme yan kesi na ton le do bo na kho nu chofu mo koton me epo epo weru asa din din do kho mo koton sa yeme wile yi no po lo bo du mana kho do ende ne yo po vule do toji ma mo ni ati lenu jogbon edi nya mo koton moto wera sitan bo eno wa ha mo koton me lo buran do pinu me eno ya do me ganji e janu kho gbe a papa mi do finia mama mi do finia vile kalo e o nko yawo lo bo mo manu vile e o vile yon de pe me bono ya do me lewero ko mewe bo ya do me ton ko lenu won eno wa dinse gbe bo lenu to igbe hun gbero po e bo e jan kho yawo lo na jino mo koton gan bo wagbo wagbo ton epodo na jino mo koton po iduwa yi ronsun lo tato lo chofu mo koton me eto yi yo tu ede da yi koko e hun a ho e kato yi o akisi no ti e no a kho lo gan ti li no ya o domi gbon e o li no a ze moto gan gbon alo li no kho nu gbon da si te yo no ton e wa je teji wezon hun ma o kere owe na ento ton to lowo akisi no mon koton podo na jiro mon koton po yesu honrota lo chofu mon koton me lobo je e yi mana mon koton luji mi mone anche nwe asupa sipo nombolo lo kwa iton saye na jiro mon koton eze e yi intale tale mon koton jono akisi no mon koton beje luluji vipe vi lopo ewe jan kho ya u do chofu mon koton me vio wa je honji e je honji e yo cha kho ube sewe edi lo chofu me e yo e so yi bavi bom bom be ohun bo ero bipe radio do to e vla fo wa e kasa yin do menjile asan un o asisa de ton kho e re vla fo lo kho sa e bu de do e desu lo cha kho mon koton Iwa gbegbo lobo yin vivu mon koton wa imo ye meru pipa fini le benjire mi wa padu to khoi lo khami be se wa ni ro kho sa wa ni yo mama ya o sin gbe ni anche ye me ime boru khoyo pale bi je afoso ede leji wa hon to gbo jinu gbo chofu wo sin hon to gbo ji yo be se wa ede akhe gbe se wa ede bo edo gbe flawe boro eyi ko mele khawe enoha ko me buno ya disi buna mi wa kudu ponu kon po bo che teni tetale bi khaji yo gbere ko le koton ni epo do aso epo karo fini vlafo bo ejando edo mo ya alo epo do me tepo kawe dandame e direra mi dire ran ba tonu nu mo koton je ronji Jeron ho di mina khonu gada gada gada gada o ewa indo akhesino ya e no remonto bunakan bo ya o mo koton e no kho kafla katon bono manu videle do kha me mo koton me ewa nya mo koton podo mama ya o sato mo koton po edo viaton epo wedo e mana mo koton duwe kho ewa je to menu Oh, asi suno. Bo na jiro mo koton diyon. Do me jiri. Eko suna ya si nwe mi. Bo na no khoye mi ton sa o. Fie di. Bo mi do gbe ton si we. Bo do mi me we. Nibe ak banton. Lo bo ton si. Khoye mi ton sa. Te to me kaze. Holi koton wa. No sato. No khoto. Ale vovo diye mi di. Nyonu. E da su kwe. Afo e jina no. Bona si ho sanonu akisinanton e vowe. E dame jile e wado ho dowe. Kaka bo ho e wa transa bo e yi nukiko. Alo alisado hame. E wado e yi alizewe hon. Lopo lopo asukpa se koton a yi ninote. May mwa yeme yime. Bona deme si asukho sale e. Yiro po loto ome lobodo yiwe. Gosi boje lo hokboru si ka medan ewe mina gosi obona wa agbome karofi e adion e o sin ganpon lobo no ganpa me lobo itun tonto boje julokoko bo wa khaimewe ede lo e level julo bo le leko e lo ko ile ton bona level yi ganpa mo koton me Ero asi emi ton, mi kuno anjwe do pon gbede o, ekpo da si opo, a foswa fose. Wele do, da vigan kwe, wenu emi do kwo le inkoton do e diye. Nye no ka jokbon, kai teme ka we, bo nou mo koton ero jije tori we. We do ka ame, ewe nou mo koton e jeri, bo nyan bu none, e o sin gan, nou sunzan do po ukonu kwenye e, Lubo iti ton toye, eye diyon, azo ekponon, bo isen gan, lubo leko waye, azo mo koton, e levo jodo ali mo koton jia, non sa fenu, bono yin a joja to, bo eye diyon, ena jajo diye, asi ilo koton saye, ekpo ekpo, wedon do mon, nou tovito si le do wedo kan ame, ye me yi tovito si, bo do wedo kan ame fine ye, Nuye nu abu, lo kho yi ton sa, le yon su kwa lo gege. Bavi ni kwen gwane, bavi ni kwen gwane. Alo, bavi ni kwen, mon koton. E, yovo yoro, televizyon e. Jongon yi nu, ventilate, avo. Kwen nu ton, maha maha. No klute klute, alo kamado sike. E, no bu, lo kha mon koton me, ewa su kwa. Bo ye me to vito si le ye, ino wa je we, do kponon gonon, e do we do kan e men fine. Ye me yin kponon, bo lo kha mon koton me, kpodo kponon gan kpo, gbede, mina ba donon nou, lo a ye mon koton ji, mi maton la zoye de le kponon ye ne yan. Ye je do banen nou ji, toun toun toun toun yo, ala wa je, nyan mon koton ou, lo e ba donan, le kwetan gbede gbon ye, bo, Bavi, nou penon ene e in televizyon e, e bon. Jon enou, ventilate mon koton e, e bon. Tu bo, alè anou de de lè lo, koton sa, belè ni moto, bo ene lè biyo, fin e fin. E do mona, bo le nan jajou mon koton bon e, e wado kha e, e wendo ekpo da siton po, weno zon soukpa siko, si ali, bo nan jajou mon koton. Azan, kwa ton, nou kwenen. Go e yi sunzan e mi doku do wane diye. E koze ye me wile do da vi ganwe. Bo ye do gangpa ame. Bo wako mon koton yina waji. Te to e mi kaze holi koton wa a jo. E yi nou da gbede, bon gbede, bene enji jato wa. Bo me ka yi a jo jato e. Bo ne sa fe nou, bo mere vo sinwa no fi ye. Mere vo vi e do kote sa e. Ewe analek ponon azo mon koton diyan. E to e yonu mon koton, e de suwa e oron jajo. Kwa chobo a dasu mon koton e hon a ho. E kato e yeme wile gbe mon koton e do, lo kon mon koton me hon, ma ukere, witen wasuwa, yeme wile o, inawa e do ha, lo yeme yi, kan kwa dato lesi, nou kon. Mikbo, kota ewe minakendo, lo kwa e safi, lo alokan 01, 52 52 67 67 asetolati alokane asionele mina khoho alokan 01 90 77 05 05. Ngula nsa domi lo khoe safi bo mina momona khanumi bo alokan 01 91 91 91 78 die mina isavi do glekwe sikan medon barabara jero ayi mo koton die e don divi eranze enoje akianpa lo buran jagbeto gbeto mai kanline kali bonu enate na jawe o nundo yi buru jelewe yi e don asitonovi nyonu ewe eje akianpa lo boyi asoton khwe lo boyi tijanato mi sepo na jina e ya koba mo koton je konaye beti menu mi
1: sebe ake ekpodo azuton ku tagba meje na le wodin e ka be tagba asuwo no se jian pa mo ku yonu o to to kwe jina iton re yi to to kwe na to to ba ina le ko a ku gbe tagba tagba mo je da da wa de mi se ona ebo be to le sin koton sa bo hon bo ju e do ko di do kotonu to le na yi kotonu o no bi ke wa ze sa yi kotonu o be ze sa yi kotonu o e mo da me ze sa yi kotonu mi na se pon bo na wi me mo koton no bi ke we ko ti we e wa yi se ka travail te no ha me ba yi ke ka se ati tade su da po mi ta po e da mi de su e blo pe yi ke ka se ati tambo wi no bi ke do prison no bi ke ati wa da gbe mi pe do ma di de ade wa yi o pe wa dara ti o je ti se di ja dara ti o to me o e de su o ze po ta wu nu ki ton le bo e do tragi ke ka bo dara ti o ja lo to me e do di da nu dara ti o la di lo ti e de ti me bi e su fa lo me re o me di lo ka ka ni bula ti di we dara ti o i ja lo to me de e da e su fa lo me re ti me di o me di da mi na wi bo na ze ti o so in do do to me dara ti o ton go si sa e sa bo ni ke ka de na to te bo si sa ton ye wa ze do ke ka di ba wa i fo gbe so gbe wa i o dara ti o do ti me bo do apa ton ba i hon a i hon ton we o e wa dara ti o ze keke ton bo wa gon ti
0: Eden, dada to yo ewa kontu e yo, kote mi kado, fite mi kai.
1: Ekpachan bon na, wale o fi a bo, se di de wetan kwen waze, asu to se se te mwa de a, edo, le diwe, eze a fe egmon bo. Mi iso de te bon akola di le yo, mi a de alo menu, asu e mi ton de di, asu e mi ton blo le, kai mi, mwa mi do a yi gong zin de di. Mi nan zon yi pake, nou e gati asu, o da de yo, mi ton yon drate ze keketon, me bi, mi zon wa drate ze keketon, bo mi yi pake yo bo leko, kan kou do mi che bo mi leko, kon li le mi ton, drate yo kwen imposo di wak we bi, a ye di mori do, kwe ton we, e mi fi di, de mi a go. Bo lai trase bo e mana tun abo mi na di duo e ba ni le di bo no e o ye kunkun be e na blo gbon o me di e da ye do taki we un ni ya ni o ni alo a ke ton aze mi je klewe bo mi na do mo na di duo di bo no e o e su ti ona gbe bo e do no asu ti erun gba asu ti ogbe ti a se taki do po mi da yen se so jo ni bo ndo mi se do ke ta na de ba gbon de abo di do re e se su mo si keke si si bo ze di duo e da mi ku a se so yi mu ero don mi na ze gale do bel pa mi ton don bo na di do mai mo a ti se yi mu ero don ina si emi bi wo ti ya wa ya pen ka ron so de ndi ke za gan ke ni ai ne le o so lo go si fo ti me do su ta da ni ke mo ku je be wa be jira do si do na fi amon fo dia na fi amon fo dia da ko ton wa fo ton bo fo to po to ba je ke ke ton bo di do ke ke ton ye yo ton e je bo di do po po e je bo di ke ke bo di do ina je ma mo ke ke do me we le si a ma mo ke ke do fa mi o me a na hu me bi ya hu no bi mi to le na hu we su gona bona Tell you, or to another year, what did I say? I asked Pulam is all over. I was a damp out there. She tell me, you don't have better in Jaipovia, for Jaipovia, for the hammer for Bodet, Piapa, who you say, poor Sepun, say Melevia. May I patch a patch like the car had you, say Melevia. Could have brought on them, I don't know, say, what for the world. I would only talk to Boba, Boba was not their home, did I say, Hong Kong, Doba was in Bodido, Paja, Junior, Korea, a far extent who are a fancy city.
0: Todo Mito Sunu. Todo mi to nyonu me si ho gandie bodo mo jemeton yi ona si ho kendo holi koton me do bip radio di alokan 01 52 52 67 67 asito la signal lokane asito le mina ho alokan 01 90 77 05 05 do numi
2: allo
0: me ti kari
2: a vose ke janvier do agi se duro
0: Eyan mi de kakponu gba bi bombo mi ton kwe.
2: Hello?
0: Mi de kakponu gba bi bombo mi ton kwe.
2: Ngo de kakponu ji.
0: Mhm, eyan mi hoji.
2: Eh. E ti gbe ni
0: o. Mhm.
3: Ejo, mi kakason. Italy.
0: Italy kan be don ade.
3: Italy don ente bolo yomi.
0: Abato a sin kan fini o Italy le fini. Ah ah ti ku ja don vla fo ya.
3: Ni ku ji ja ka bo grazie to people.
0: Eh do abato kan be don ne me ko pa don ne me.
3: You know abato a we. Go jo abato a do ni o iti zo.
0: Eh yan taragwe.
3: Don ku le nte din ta.
0: Jo da ton.
3: E ti ayin wana bo na o do go awi. Ayin wana kra don ton.
0: Kuli kuli gan vie no du.
3: Ah,
0: how go
3: Gary don't
0: go. Hmm, as so
3: eh,
0: eh,
3: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh, eh, eh,
3: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
3: Emono nu bravure to meto meto questo di alloggi te no tu mo coto si nieto bibio da nie foto tu le me ira ku kakato quella che fue ga quello to le si allome ndo bibio ya che de e yi hibo kuro pe de foto lo le bi pe da pata we ne azana pe ya to foto lo le kia quella to sene ne va timba su di gredo no se hi no se hi bo ira hibo tro to nu ko nu khara bi we no aji
0: Enan tere misin khayme miyoro misine cho daton kese miyo enan fano miro khayme minde teme teme endo kanwe kwa ton nukuru kwa ken voji do nwe yasi yon me chekari mi fonda kwa si yon mi lo da kwa yon kwa mi ton
4: kwa pelo
0: jaja go
4: adan koga kwa di anka
0: mhm Ina chen misin khayme miyoro misin ezi gyanpa loboja asitono visian fona bi degbe degbe teun teun leye blame jire mina hu yeme bi do khenu mon koto me do asiyo egbe lobo yi to donu me akale koto no me chekadi
3: donu me mina hoti balotore
0: kan hoti bi mi fon dagbe
3: yo yo mi ka fon dagbe lo jesus
0: amini she yanpa
3: eh yo yo yo so glu ambroise bo ile misin gakpe
0: gakpe
3: Eh, ça pas dit.
0: Fité.
3: Ça vient ça pas dire.
0: Ah ah, ça vient pas dormir.
3: Eh non.
0: Eh yon.
3: Ba mi so fo wa.
0: Mi kho jiru mi.
3: Oh, pour to ganji de kasi fu no wa mo ko mo ko to a o, mais OK. Mais ya ki ke queen mi to, a ki ke queen e be wa de le bravo ene.
0: Mi kan flan, mi mai ton dio.
3: Do se ke no e di de ko nyonu e do me. Ba so ino jire tagba mi oje tin pombo ino fo a ron je kan pa ba ron jame ni gbo yi wa so ba to mi agbo tun pombo
0: me mo a
3: ni gbo nu so se ti da to don bo mi atun abi a to so se o a pa ki ba ni gbo yi lo no so ra pa se chu bo no ito me ma ma no e so pe a no abi a ho su ni e le ka ka bo wule hun e ti pombo pe e to ye pro fla fo si se bo ka do cheke cheke le cho be ru mo ko to ya ji
0: e yo
3: eh lu mega je sin won mo ko to ah o je la che na bio do je yan do tara ke bo alo na pla o sun alo e do tara alo na pla o de la ton fi de bo ni te pon bo je te bo ko ka fa o no vi obo nu e mo te bo bo ni da o ton o ma e o fi je da je pri ke
0: eh
3: e la che ni
0: e na che ni sin khaime mi yoro mi sin